0: The flowers are the witnesses in Kuratong Massacre.
1: Oy, ang sa Kuratong Massacre. Ang akong siyong saksi ni Kabulakan, Kuratong, ang sa mga Kuratong nga na.
0: Miday?
1: Miday!
0: O di, saksi, witness.
1: Witness? Oh, sige, sige.
2: Saksi nining kalanggaman.
0: And the birds are also the witnesses in Biscondi Massacre.
1: Hoy! Isa ba lang? Biscondi lang nasa nito yun. Kunan, ang akin yun, kalanggaman. Dili Biscondi. Sa mga
0: saksing kalanggaman, the witness.
1: Basta witness. Witness mo.
3: Ubo.

0: Oo, sa to. Taas man.
1: Kumagot ka maminaw. Taas man. Bangingon. Unya kalit may hila ka. Ang buklano na unsa ba? Nagtahap ka sa akong gugma. O, sige.
0: Ah. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Hindi ba sila? Tuhu-i-u akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige. Pag-utlan ka ng inabuhi.
0: You are the boundary of my life.
2: Hey, okay.

0: I promise to heaven that your is the lovingness.
1: Ya.
0: And mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope. Horoscope na po. Inyong kunang suga sa kapalaran. Suga ba? Kung suga nga si Gaba ka na. Okay, suga niya. Horoscope di ay.
0: Unsa man day in English o kapalaran.
1: Kapalaran? Ah.
2: Mapalong nagkusalunganan.
0: It will brown out into the grave.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Oh, niya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsumban.
1: Oy, ako. Lapid anang kanta dyan. In memory of Magsumban. Ano man? Ano man? Lapid dyan. Ito man, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Ano? Ang ako ba? Above your grave man to. Oh. Ano niya? So, no. Ang sa'yo maging one. Please don't forget to planting rice.
0: Oh. In memory, pagsurban kayo kung may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay, kanara bang nag-compost niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez, namatay na raba. Wala, kalagor ka nito.
0: Uy, sa may labot ako, nga igor naman ko ka-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: Kasi ibinuangan niya, ingon mo kayo pa-English. Hindi na English na. Ha, akong English ay sabotable these people.
1: Oh, gawin mo yung Englishan.
0: Maura ko to.
1: Uy, may paipag-uuban na kanta na ko. Jewit na lang ta. Ay nalag apil yag. Transit. Jewit na lang ta. Sige.
0: Jewit na?
1: Oo. Oh, us muna ta.
0: Sige.

0: daw kalimot pag ibon. Yan ang itong namahal sa ibon. Uy, hala. Hala, talagun ka, ana. Ano yung mong ibunuan yan?
1: Talagun. Toro ba ito, kuha?
0: Ito, eh. Hindi ba ito ang imang wording? Kaibabaw. Imang lubot, eh. Kalimot pag ibon. Ay! Ano itong mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag mo lambot nga na.
0: Kaya imo na, we.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

kaluoy sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta.

0: O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
1: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by bringing...

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa plain housewife, nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya, labi na ang loya makatabang yun sa lawas, makatabang yun sa imong panglawas labi na lakay batiunong sakit. Immune Plus, wellness every day.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una.
8: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
10: EXL Makabuhay Health Hour.
11: Isang mapagpalang araw Pilipinas at sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan dito sa programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Araw-araw tayo po ay may pagkakataon na paalalahanan po ang bawat isa sa atin ang ating sarili na ang kalusugan ay isang kayamanan na dapat na pangalagaan at pagyamanin. At ang topic natin ngayong araw na ito, it's all about the liver cirrhosis. Na familiar po ba kayo nito?
12: What's up, Doc?
11: Ang liver cirrhosis po kasi mga kapatid ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay dahang-dahang napapalitan ng scar tissues ang malusog na bahagi ng ating atay. Ibig sabihin nun, ang liver o atay ay responsable sa pag-aalis po ng toxins at paggawa po ng bile para sa digestion, pag-store ng energy at production ng blood clotting proteins. Kapag ito ay nasisira, buong katawan ang naapektuhan. One of the largest internal organs of our body is liver and that's why kailangan po nating alagaan nito. Kapag may cirrhosis na, hindi na kayang gampanan ng atay ang tungkulin nito ng maayos. Ang scar tissues ay parang pader na humaharang sa normal na daloy po ng dugo sa atay. Sa simula, parang wala ka pang mararamdaman pero habang lumalala, dumarami ang mga sintomas at komplikasyon nito. Mga pangunahing sanhi ng liver cirrhosis, number one is the chronic alcoholism. Pangmatagalang labis na pag-inom ng alak ay sumisira sa liver cells. Pangalawa, viral hepatitis o hepatitis B at C. Pangatlo, non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Isa itong bagong dahilan ng cirrhosis. Wala ito sa mga taba na naiipon ng ating atay dahil sa obesity, diabetes, and even sedentary lifestyle. Pangapat, ang pagkakaroon po ng autoimmune hepatitis. Ang immune system ay inaatake ang sariling liver cells and that's one of the reasons na nagkakaroon po tayo ng autoimmune disorders. Panglima, ang pagkakaroon po ng genetic condition tulad po ng Wilson disease and hemachromatosis disease. Pang-anim, biliary disease. Problema ito sa bile ducts gaya po ng primary biliary cholangitis. In fact, in global shifts, noong 1990s, viral hepatitis ang nangungunang kadahilanan po ng liver cirrhosis. Pero ngayon na, ayon sa Global Burden of Disease Studies, alcoholic causes and NAFLD ang pinakamataas na kontribusyon. Therefore, from normal fatty liver into liver cirrhosis or monster liver. And yan po yan na-mention ko po kanina sa inyo. No? Para itong silent disease, maaaring wala kang sintomas sa simula pero habang lumalala, makakaramdam ka at makakaranas ka ng pagkapagod o panghihina. No? Kawalan ng gana sa pagkain, paninilaw ng balat o nagkukos ng jaundice. Pangangati po sa balat, no? Pamamaga ng tiyan or ascites. Pamamaga po ng paa, madali pong magkapasa o pagdurugo. Kapag hindi po maagapan, maaaring mauwi ito sa liver failure. Hindi na po gumagana ang atay, no? Pangalawa, itong portal hypertension. Tumataas ang blood pressure sa veins ng atay. Esophageal varices. Namamagang ugat sa esophagus na pwedeng pumutok at magdugo. Pang-apat naman ay ang hepatic encephalopathy o pagkakaroon ng confusion, madali po nakakalimot and some of them are dumarating po sa point ng comatose. Liver cancer. Tumataas ang chances kapag may liver cirrhosis po kayo. And even pagkakaroon ng hepatorenal or kidney failure and other infections. Noong 2017, may 1.32 million namatay sa liver cirrhosis globally. Ngayon, inatay ang 1.4 to 2 million katao ang kada taon may namamatay, no? 66% ang namamatay na dahil sa mga kalalakian. Napaka-importante magkaroon po ng regular na pagpapacheck up at konsultasyon. Importante ang blood tests like liver enzymes, bilirubin, CBC, no? Imaging, ultrasound, CT scan, or MRI, no? Previous scan, parang ultrasound po na sumusukat mismo sa tigas po ng katay. In the worst scenarios, liver biopsy para matiyak kung anong klaseng uri po ng bukol o tumor, mismo particularly into the liver. Importante po na magpakonsulta, magpa-check up para nang sa ganon, ma-identify specifically kung anong mga gamot na kinakailangan para po dito. Tandaan, prevention is better than cure. Now, the question is, paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa liver cirrhosis? Pero bago natin sasagutin scientifically ang lahat ng mga yan, mag-break lang muna tayo para sa ilang paalala.
6: Mare, parang lumala ata yung skin allergy mo.
7: Oo nga, Mare. Hindi tumatalab yung ginagamit ko.
6: Ito, Mare, itry mo ang EXL All-in-One Skincare Oil. Meron itong 17 kinds of herbs. Plus, maganda sa skin allergies. Anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, at para sa mind relaxation.
7: Mare, ito na gagamitin ko. Ang EXL All-in-One Skincare Oil.
6: EXL All-in-One Skincare Oil.
12: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man mo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-One Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdom, gikan kay Ate Anne.
13: May buhay sa makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At diretso po tayo sa inyong tanong na kung ang EXL Makabuhay Capsule ba o EXL Makabuhay Black Coffee ay makakatulong para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon tulad po ng liver cirrhosis. As we tackled earlier, ang liver cirrhosis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ang malusog na atay mo or tissue ay napapalitan po ng scar tissue sabang tumatagal, no? Nanghihina ang paggana po ng atay. Dahil dito, mahalaga ang mga natural na sangkap na may anti-inflammatory, antioxidant at hepatoprotective pati na rin ang detoxifying properties. Ang lahat ng ito ay taglay po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. And that's one of the reason ang sagot po natin dyan ay yes, malaking tulong po ito. Bakit nga ba? Number one, because the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee has an anti-inflammatory and antioxidant effects. Nakakatulong ito sa iba't ibang klaseng uri po ng kondisyon ng atay. Ang pangunahing problema kasi ng cirrhosis ay ang chronic inflammation sa liver. Ang mga sangkap tulad po ng gaya ng turmeric, ginger, cinnamon, mangustin at spirulina na kilalang kilala na may curcumin, gingerol, cinnamaldehyde, santones, picocyanin na may powerful antioxidant at anti-inflammatory compounds na tumutulong ang mga ito upang bawasan oxidative stress na nagpapalala sa liver scurry. Number 2, ang kombinasyon po ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee, it has a hepatoprotective properties. May mga sangkap tulad po ng makabuhay, ashitaba, garlic, neem plant at serpentina na may mga clinical studies na nagpapakitang epektibo ito sa pagsuporta at protection ng liver cells. Binapalakas nito ang liver regeneration at tumutulong sa pag-neutralize ng toxins sa katawan. Ang makabuhay plant na lang halimbawa ay kilala sa traditional medicine bilang isang panlaban po ng lason sa katawan, kaya very ideal ito para sa liver management. Tandaan po natin, the 5 liver key support. Number 3, immune system support. Kadalasan sa mga taong may liver cirrhosis ay may mahinang immune system. Ang malunggay, vitamin C, B vitamins at garlic ay may mga immune enhancing effects na tumutulong sa ating katawan upang labanan ang iba't ibang uri ng infection at pati na rin ang liver cirrhosis. Ang guava fruit at rose hip ay may mataas po na vitamin C content na tumutulong sa tissue repair. Pang-apat, ang kombinasyon po na ito ay meron pong malaking tulong sa pag-control po ng blood sugar at fat regulation. Ang non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD ay isang leading cause of cirrhosis. Ang mga sangkap nito tulad po ng insulin plant, cinnamon, psyllium hass at ginseng na tumutulong sa blood sugar regulation at pagbabawas po ng bad cholesterol. Kapag kontrolado po ang blood sugar at fat fat metabolism, nababawasan po ang chances ng paglalapo ng liver condition. Panglima, digestive support at detoxification. Ang liver ay bahagi ng detox system ng katawan. Kapag ito ay mahina, dapat suportahan ito ng ibang paraan. Katulad po ng lagundi, sambong, mangustin, guava at agaricus mushroom ay may cleansing properties. Tumutulong ito sa psyllium husk at spirulina sa colon cleansing para hindi po kailangan mapagod ang atay at pag-filter po ng toxins mula sa bituka. To summary, ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay hindi lang po basta-basta naggamot sa liver cirrhosis. Pwede ito maging kombinasyon sa kanilang mga natural na anti-inflammatory, antioxidant at liver protecting immune support at detoxifying compounds na nakakatulong silang pabagalin ang progression ng cirrhosis at i-manage po ang sintomas at palakasin ang ating katawan sa kabuuan. Kaya kung ikaw ay may cirrhosis o nasa panganib ang iyong atay, ang pagdagdag ng mga ganitong uri ng mga natural na produkto kasama ang tamang lifestyle at gamutan mula sa ating mga kapatid nating mga medical doctors ay may malaking tulong para sa inyong kalusugan. Sa Pilipinas, marami ang hindi may alam na may liver disease na sila hanggang lumala ito. Ang liver cirrhosis ay isang uri po ng silent disease, tandaan po natin yan. Walang sintomas po sa una pero nakakamatay sa uli. Sa buong mundo, halos 4% deaths ay dahil dito. Huwag nating baliwalain ang mga simpleng hakbang tulad po ng pagpili ng tamang pagkain, pag-iwas sa mga bisyo at pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay. Ang lahat ng ito ay may malaking epekto sa ating kabuuhang kalusugan. Kaya simulan ngayon, gawin po natin misyon ang pagpapabuti ng ating kalusugan. Gawin nating inspirasyon ang ating pamilya at ang ating pangarap at syempre ang plano ng ating pong may kapal sa ating buhay. Lagi po nating isama ang Diyos sa bawat hakbang sa ating wellness journey. Hanggang sa susunod po na ating pagsasama-sama, this is Dr. Glenn Sanico. Maging masaya, maging malusog at laging alagaan ang sarili. Ito po inyong kaibigan sa kalusugan na nagpapala na ang kalusugan ay kayamanan. Pangalagaan natin ito. God bless us all.
17: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
18: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Hello, kanais.
5: Wow, nice.
4: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
5: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
4: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
5: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
4: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
5: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City. Bye.

0: 102.3 KISS FM Retro Sunday.
1: The very thought of you

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: 102.3 Kiss FM Retro Sunday.
1: Tagna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: KISS Campus Jam.
1: KISS Campus Jam.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: KO
2: SB19 wins.

was talking. This is the new Kiss FM 102.3 Tagbilaran City, Bohol's number one. At magpapaalam na ang inyong one and only baby bumbulero para sa oras na ito. Yun, no? At magkita-kita po ito sunod semana dito sa ating programa, dito sa Kiss Campus Jam with your one and only baby bumbulero. And before we end our program, I just want to thank to Kagawad Marlon De Luza, no? Diha sa may Barangay Manga. Again, happy fiesta po sa inyong lahat dyan. Yay! Grabe ha, sobrang nabusog po kami mga Kiss FM DJs. Again, maraming salamat po Marlon De Luza and his family dyan po sa may Balot Store. Hi, hello po sa inyong lahat dyan sa mga nangaon diha, no? Hi, hello, og maayong pagpaminaw dito sa Kiss FM 102.3. Yay! And also, I just want to say thank you. Diha minaniod to kanina ila Ma'am Nel Belano and Sir Noel Belano diha sa may 3N store, diha po sa may Barangay Manga. No, maraming salamat po. And sa lahat po na yung mga fiesta karon, no? Diha po sa may Luway. No? Thank also to Kagawad or Vice Mayor Tibbs Bulliser Jr. Yay! Again, grabe, sobrang nabusog po kami ngayon ha. Tumataba na po kami ngayon. Again, maraming salamat po sa mga nag-invites po sa amin or nag-invite po sa amin, no? Next year na po. Alright, and again, thank you so much. And also to Catherine Silada together with her family. Hello, Kath. And also, diha po sa may Montanya Baclayon, maayong pagpaminaw to Pepita and Elsa Calcaben. Hi, hello po sa inyo lahat dyan. And also, dyan po sa may Totonan Dawis to Ma'am Marilyn Montemayor, maayong pagpaminaw sa Kiss FM. And also, dyan po sa may Tabaco Street, Barangay Cugon, no? Diha kay Kuya Edgar Otara, diha sa may Maisie Store. Hi, hello po sa inyong lahat dyan. And also, no, maraming salamat po sa pagpaminaw diha sa may Kaon Tabay. No, wailaing lami nga karinderya, no, diha sa may Tabaco Street, no, kundi ang Kaon Tabay, no. Kaya sa may mga tricycle drivers, sa mga students, no, you can visit Kaon Tabay dyan po sa may Tabaco Street, no. Affordable po ang mga food nila. And they are open from Mondays to Fridays. Again, thank you so much. At yun na mga kiss, no, magbabalik pa si DJ Bumbulero sunod semana dito sa ating programa. And also you can catch me everyday sa DYRD Bohol ang Kasaligan para sa showbiz balita and showbiz happenings from here and maging sa national. Alright, magkita-kita po sunod semana dito sa ating programa. Again, this is Bumbulero. Goodbye.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mga
3: anak. I have EXL
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss on Kiss FM 543 in the morning. Yes, good morning sa tara mga ka-Kiss na ito riha. Sa tara mga nag-i-party kagabi riha sa may Bilya Limpia Luway. Salamat kayo yung tanan niya. Happy belated, happy fiesta sa tara mga taga-Luway. Salamat kayo for the month of May sa tanan-tanan nga mga gipangdulong ng mga lugar. Ipang-atuan ng mga lugar. Powered by BNF Pro Sound. Salamat kayo. Boss Catel Datoy, Bro Bernard Puriscas Jr. And also to Bro Day, to Joseph. Yes, tahan-tahan. Yes, good morning niya, bro. And sa tara mga ka-Kiss na today, ang nakatune in sa Kiss FM. Good morning, yun tanan. And mayong pagpaminaw, mayong pagpamahaw niya sa ato mga pinalanggang ka-Kiss. Day, is the Kiss Pandesal, mga ka-Kiss on Kiss FM.

0: Yes, Pandesal.
1: Ninyo Kiss FM 102.3 5:47 in the morning. Yes, akatong latest weather update sa buhatan sa pagkasa with Sir Leonard Summer. Itong paminaon karon, kumusta katong lakat sa panahon karong adlawa, mga kakis? Ato i-check diri karon si Sir Leonard Summer. Sir Leonard Summer, good morning.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakaulayng kalambuan sa kahimtang sa padawan karong adlawa. Padayon yapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining maong bagyo nga si Bagyong Domin na nahimo nang usa ka typhoon category karong mga panahon na. Tropical Cyclone Bulletin number 13. Giisyo sa may alas 5 karong kabuntagon, June 1, 2026. Typhoon nga si Domi. Ang typhoon nga si Domi slightly kinina-decelerate while maintaining its strength. Sa may alas 4 sa kabuntagon karong adlaw, ang sentro o ang mata sa mong typhoon nga si Domi binabana kinibasis ng available ng mga data na nakini may mutang sa 655 km east-northeast of Itbayat, Batanes. Nagdala anakini sa coordinate nga 23.8 degrees north, 127.3 degrees samtang nagdala kini sa agin nga doon ay ikusgun nga mukabat nga doon na sa 130 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga doon na sa 160 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon. Aminihan mo na ang kasagpan or north-north-westward nga doon ay gikusun sa pag-irong 15 km matagtak na. Base usap sa track, forecast sa mga bagyo. Unya sa alas 2 sa hapon, ana kanay may mutang sa 760 km northeast of Itbayat, Batanes or makagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Ugma sa alas 2 sa buntag, ana kanay sa 1,010 km northeast of extreme northern Luzon o ana na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kaning mong typhoons nga si Doming, base sa track outlooks, Typhoon Doming will begin moving northward starting this morning before turning north-northeastward towards southern Japan. This tropical cyclone will likely to exceed Philippine Area of Responsibility this morning or afternoon. Kaning maong typhoon nga si Doming, expected kini nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong buntag or karong afternoon. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon, kaning gitawag nato southwest monsoon affecting Central Luzon, Southern Luzon ug ingon man usab sa western section sa Visayas. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa ug inglakip na sa ang Western Visayas. Kining mga lugar karong adlaw makasinati ug padag-uman nga kalangitan dunay katag nga mapugulan ug mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayad sa nasod, makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay doon na may nag-uman ng kalangitan. O ginuman sa panagsang ang mga daknet mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang usap din niya sa itong probinsya sa Bohol, o lakip na usap sa bambayan sa Kabisayan, makasinati o managumon ng kalangitan, o ganun na ikatag ng mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa gitawang na itong southwest monsoon o habagat. Samtang kasrangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa kasagpan og bingon ngadto sa batang kasagpan nga mao imong pasalabi dito napita sa may extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nini mga lugar ha kasrangan og ngadto na sa pagkabaluron. Samtang ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalut. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batan ug pingon ngadto sa pagkasagpan nga may mopasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man sab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalut. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura ra mga sukad sa 28 so pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat nga ito na sa 39 degrees centigrado. Effect based classification sa mga heat index. Extreme caution, effect on the body, head scrub and head exertion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga nga padayon yung ita nagapainom-dom sa tanan, labi na katungdon na yung mga balatian o gingon man sab sa mga senior citizen nga diligayot sila magpasulabi pagbulad sa edit sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misilak sa mga alasing COVID-19 sa kapuntago at umusalop sa pagkinin sa mga alasays sa kahaponon. Then yun lang kotob, kinirigikan sa Dios de Pag-asa, Albuquerque, Buhon o Destisyon. Yun na doon sa mar, mayong buntag.
1: What are the latest weather updates sa Batan sa Pag-asa, mga kakis, with Sir Leonard Samar. It's 5:52 in the morning, mga kakis. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Anyano, Albrinica, 76 na akong edad, hospital mangug ko. Nadmit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang ko kanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan, nga muha na ba ni? Naabot ang vitro, life enzyme, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtik.
0: Tatak Ventula, ikasaligan sa katawan.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo. Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
6: Kinsay ngalan na to, sir?
7: Paul Mercado, diyan ni sir.
6: Ngutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
7: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX500.
0: DTX500, mabali sa mga butika.

The New Kiss FM 102.3 is 6:03 in the morning. Mga ka-kiss, it's good morning sa tanan diha. It's a Monday. I know, gikapoy mo pag Monday. Kapoy kayo itong mga namiesta sad. Ipang kapoy in town, wa pa kamatahan doon garon. Si Bro Bernard Puluskas Jr., durog sa iyo sayo sa gabi dito sa Villa Olympia Luway. Sa tanan mga taga Villa Olympia Luway, salamat niyo yung tanan ha. Sa tanan mga nagiparty diha kagabi. And also good morning to Bro Bernard Policius Jr. and sa tanan mga tri-cab drivers diya and sa PM Toda. Good morning yung tanan diya. Ito mga pilang kakis. It's a manic Monday. It's a beautiful Monday morning. Yes, clear sky. Atong palibot dire, mga kakis. So, ay kalimot pagdala upayong or panangga sa init. And hopefully, sad nga walay mga wan-wan masinati or naalang bisag makapabugnaw sa lugar o makapawalas abog. Okay, abog-abog ang kadalanan na ito karon. Yes, mga kakis. Later on, ang atong EXL Makabuhay Health Hour sa health tips ni Doc Glenn, mga kakis. At tangi karon na taon, ha? Dirila sa Kiss FM, sa Kiss Pandesal.

0: Atong latest health tips karong adlaw mga kakis ni Doc Glenn sa EXL Baka Buhay atong Health Hour.
1: Isang malusog at masiglang araw sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong katuwang sa kalusugan at kasiyahan. Hatid po sa inyo ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Samahan niyo po kami at pag-uusapan natin tungkol sa uterine fibroids na kung saan ay mga sanhi, sintomas at mga natural na paraan upang mapanatiling maging balanse at malusog ang ating katawan. Ngayong episode, tutuklasin po natin isang kondisyon na madalas na tahimik lang pero seryosong pinagdadaanan ng maraming mga kababaihan. Itong tinatawag po nating uterine fibroids. Ang uterine fibroids ay non-cancerous growths o bukol na namumuo sa loob mismo ng matres or uterus ng mga kababaihan. Tinatawag itong leiomyomas or myomas. Karaniwan gawa ito sa smooth muscle cells o fibrous tissues. Kahit na hindi po ito cancerous, maaari pa rin silang nagdudulot po ng discomfort at iba pa mga komplikasyon depende sa laki, dami at lokasyon sa matres. Sa buong mundo, tinatayang 70 to 80% ng mga kababaihan ang maaaring magkakaroon po ng fibroids. Bago po sila mag 50 years old, ha? Sa United States pa lang, mahigit 200,000 ang nag-undergo ng hysterectomies o pagtanggal ng matres. Kada taon ginagawa po ito. At pangunahing dahilan po nito, kadahilanan sa fibroids. You know what, sa US humigit gumulang ng 34 billion ang gasto kada taon dahil lang po sa fibroids, kasama ang surgery, hospitalization, and even loss of productivity. Pangalawa dyan ang hysterectomy o pagtanggal mismo ng uterus. Ito ay pinakakaraniwan na po na operasyon mismo sa US, no, na ginagawa dahil po sa fibroids. Mortality, hindi direkta nakakamatay po ang fibroids. Pero ang severe anemia, hemorrhage at pregnancy-related complication ay nagdudulot po ng mortality risk. May mga reported maternal deaths globally dahil po sa delayed diagnosis ng fibroids sa buntis. Now, when it comes to diagnosis, normally, pagkakaroon po ng pelvic inflammation, nakakapansin po na nagkakaroon po ng enlargement sa uterus. Pangalawa, ultrasound, pinakakaraniwang test para makita po ang fibroids. MRI or CT scan, ginagamit po kung kinakailangan upang mas malinaw ang imaging, lalong-lalo na kung planado po ang surgery. Blood test, para makita kung may anemia po ang isang pasyente. When it comes to the treatment protocols or treatment options, no, importante po ang medication. Normally po dyan, no, isa sa mga nare-recommenda yung tinatawag natin pain relievers or NSAIDs medicine para sa cramps and even sa pelvic pain. Hormonal therapy, birth control pills, IUDs, GnRH agonists para bawasan ang bleeding at paliitin po ang fibroids. Pero ning common itong ginagamit, no, itong tranexamic acid para bawasan po ang menstrual bleeding. Pangalawa, non-invasive procedure, MRI-guided focused ultrasound surgery. Gamit po ang high-frequency ultrasound wave para panatiliin po ang fibroids. Minimal invasive procedure, uterine artery embolization or UAE. Binabara mismo ang blood supply ng fibroid para lumiit po ito. Laparoscopic or hysteroscopic myomectomy. Pagtanggal ng fibroids pero nananatili pa rin yung uterus ng isang kababaihan, no? Pangapat, traditional surgery or hysterectomy. Pagtanggal po ng kabuuhang uterus. Permanenteng solution po ito. Yun nga lang, consequences, hindi na po kayo mabubuntis, no? Anyway, wellness management and natural approaches, kahit may medical at surgical options, malaki pa rin po ang tulong ng lifestyle at natural management para kontrolin po ang mga sintomas. Importante po dyan, una, ang balance sa dieta. Dagdagan po ng prutas, gulay, whole grains at isda. Iwasan po ang red meat at processed food. Kumain po ng mga mayayaman sa iron like malunggay, spinach, beans, liver para labanan po ang anemia. Pangalawa, pag-regular exercise, nakakatulong po ito sa hormone balance at weight management. Pangatlo, stress reduction, yoga, meditation at relaxation techniques. Pangapat, herbal at natural support. May mga halamang gamot at kilalang-kilala na may mga anti-inflammatory at hormonal regulating effect tulad po ng turmeric, ginger, cinnamon, at garlic. Now let's talk about how the EXL Makabuhay products help to this kind of condition. Lahat lang yan po mga kamakabuhay ay hihimay-himayin po natin sa pagbabalik lamang po ng ating programa para lamang sa konting paalala. Kaya stay tuned!
2: EXL Makabuhay Health Hour! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsules, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: What's up, Doc?
1: Ayan, tayo po ay nagbabalik sa ating programang What's Up Doc segment. At syempre, handang-handa na po tayo magpatuloy at huwag na po natin itong papatagalin. Ang tanong po ng mga karamihan o ang tanong po ng ating mga kamakabuhay kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay may kinalaman na directly nakakatulong sa uterine fibroids ng mga kababaihan. At syempre, paano ito makakatulong sa ating kalusugan? As we discussed earlier about the uterine fibroids, ito yung non-cancerous growth sa matres na madalas dulot po ng hormonal imbalances, inflammation at pati na rin ang oxidative stress sa katawan. Kadalasan, estrogen at progesterone imbalance ang nagpapabilis ang paglaki nito. Kaya ang approach po natin sa wellness management, nakasentro po tayo sa anti-inflammatory, hormone balancing, antioxidant at immune support compounds. Dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule. Dahil sa kombinasyon po ng natural herbs, ito ay isang malakas na suporta para sa mga kababaihang may fibroids. May mga sangkap itong anti-inflammatory, antioxidant properties tulad po ng turmeric, ginger, garlic, cinnamon at guyabano na tumutulong na bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa uterine tissue. Importante ito kasi sa inflammation at free radical damage ang nagpapabilis mismo ng fibroid growth. Bukod pa rito, may malunggari at asitaba na kilalang kilala sa kanilang nutrient density at hormone regulating effects. Tumutulong itong balansehin ang estrogen at progesterone levels sa ating katawan. Ang makabuhay mismo ay may documented properties bilang immune modulator at detoxifier. Tumutulong ito para makontrol ang abnormal tissues growth. Dagdag pa dito ang vitamin C at B vitamins na sumusuporta para sa tissue repair, blood circulation at overall immune function. So madaling salita po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpigil po ng paglaki ng fibroids. Pagbabawas po ng sintomas gaya po ng pananakit at heavy bleeding, pagpapatibay po mismo ng resistensya ng mga kababaihan. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee, hindi lang po ito basta na kape, no? Ito ay functional wellness drink na may superfood blend. Nandito po ang purple corn, spirulina, parehong loaded with the anthocyanins and chlorophyll na malakas mismo sa antioxidant para protect tahan mismo ang uterine cells mula sa oxidative stress. Ang ginseng, ATP peak at HMB ay nagbibigay po ng cellular energy at muscle support, importante para maiwasan ang panghihina at pagkapagod dulot po ng fibroids. Ang turmeric at ginger, nakasama rin dito sa nagpapatibay ng anti-inflammatory synergy, complementing the capsule effect. Meanwhile, the mangosteen and rosehip ay may mataas na level ng polyphenols at vitamin C. Tumutulong ito na mag-regulate ng immune response at bawasan po ang abnormal cell proliferation. May agaricus mushroom at psyllium hasta nakakatulong sa detoxification at gut health. Tandaan, kapag maayos po ang digestive system, detox pathways at mabilis po na nailalabas ang lahat ng toxins at excess hormones na mismo sa ating katawan na konektado sa fibroid development. Pinagsama-sama po ang bisa po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kung pagsasabayin po natin, may synergetic effect po ito, itong dalawang produkto. From EXL Makabuhay Capsule, focus sa anti-inflammatory, antioxidant at hormone balance. Pangalawa naman ang EXL Makabuhay Black Coffee. One reason na kung bakit natin sinasabing kailangan, importante na magkasabay po ito. Dagdag ito ng antioxidant protection, immune system, detoxification at energy support. Kaya ang kombinasyon nila ay hindi lang po basta-basta na pampabawas po ng sintomas ha, kundi inahanap po natin yung root cause, kundi holistic na tumutulong mabagalin ang paglaki ng fibroids, palakasin mismo ang katawan ng kababaihan at gawing mas manageable ang kondisyon. To summary po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga natural na sangkap na scientifically known for their anti-inflammatory, antioxidant, hormone-regulating, immune-boosting, detoxifying effects. Dahil po sa uterine fibroids, ibig sabihin nito ay mas mabagal ang paglaki po ng bukol. Mas kaunti po ang sintomas, mas maganda ang energy at overall health ng babae. Mga kamakabuhay, ang uterine fibroids ay isang uri po ng kondisyon na hindi dapat natin ipagsawalang bahala. Kahit hindi cancerous, maaari itong magdudulot ng malubhang problema sa kalusugan at quality of life ng mga kababae. kababaihan. Kung may mga sintomas tulad po ng sobrang pagdurugo, pananakit po ng puson o problema sa pagbubuntis, magpatingin kaagad sa mga OB-GYNs. I-manage ang lifestyle, tamang dieta, exercise, stress control. Importante ito sa kalusugan po natin. Gumamit ng mga natural na suplemento gaya po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee bilang suporta sa kalusugan ng reproductive system. Ang tamang kaalaman, gabay po ng doktor at pagsasabay po ng mga natural na wellness support, mas magiging malakas, malusog at empowered ang bawat kababaihan laban sa uterine fibroids. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagsasabi sa EXL, natural ang lakas, natural ang ginawa. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.
8: What's up,
6: ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: 102.3 Kiss FM. Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Mga ka-Kiss FM, Sean By The Way here, and your best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon ug sunod-sunod nga nang hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali ra ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ko nga wala layon ko moinom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay init nga ilim nun. Abi na kog mawala na, apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakod pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibal-an na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga dunay husto nga pagkaon og ehersisyo alang sa dali nga pagkaayo bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon, kuha adayon ang Neozep Z Plus Forte. Phenelephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto pa!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Panalo ang may ambisyon sa Binukulapu. Kondisyon sa naiambisyon. Tansan pa premium.
3: More than 75 million in cash and prizes ang pwedeng mapanalulan.
2: Tapil na!
4: Promo period is from August 15 to November 15, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0988 series of 2025. Drink responsibly.
5: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: kumusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot tay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Radio Kiss FM 102.3. Thank you so much sa tanang mga nakiparty kagabi iriha sa Villa Olympia, Luway. And to Kagawad Jaime and to Kagawad Erica. And sa tanang mga kakis na to diha, sa tanang mga barangay officials sa Villa Olympia, Luway. Salamat kanyo yung tanan diha. Sa tanan-tanan mga nakiparty, nakisuporta sa ato mga kakis na to diha. Yes, sa tanang mga kakis, good morning yung tanan. May pagpamahaw sa tanang mga namahaw karon. And karon tatawad ha, nga itong HNU Breakfast News with DJ Carlo on a Monday edition, mga kakis. Diri lang sa Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal.

yung buntag, ani nga kining pinakaulayan kalambuan sa kahimtang sa padawan karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining maong bagyo nga si Bagyong Domin na nahimo nang usa ka typhoon category karong mga panahon na. Tropical Cyclone Bulletin number 13, giisyu sa may alas 5 karong kabuntagon, June 1, 2026. Typhoon nga si Domi. Ang typhoon nga si Domi is slightly kinina-decelerate while maintaining its strength. Sa may alas 4 sa kabuntagon karong adlaw, ang sentro o ang mata sa mong typhoon nga si Domi binabana kinibasis ng available ng mga data na nakini may mutang sa 655 km east northeast of Bayat Batanes. Nagdalak anakini sa coordinate nga 23.8 degrees north 127.3 degrees east. Samtang nagdalak ni sa agin nga doon ay ikusgun ng mukabat nga doon na sa sentro 30 kilometro matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinigas tinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga doon na sa sinto sa isinta kilometro matagtak na o kininagairong sa direksyon aminahan mo na ang kasagpan or north-north-westward nga doon ay gikusun sa pagirong 15 kilometro matagtak na. Base usap sa track forecast sa mong bagyo unya sa alas 2 sa hapon ana kanay may mutang sa 760 km northeast of Itbayat Batanes or makagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Ugma sa alas 2 sa buntag ana kini sa 1010 km northeast of extreme northern Luzon o ana na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kaning mong typhoons nga si Doming base sa subtrack outlooks, typhoon Doming will begin moving northward starting this morning before turning north-northeastward towards southern Japan. This tropical cyclone will likely to exceed Philippine Area of Responsibility this morning or afternoon. Kaning maong typhoon nga si Doming, expected kini nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong buntag or karong afternoon. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon ha, kaning gitawag nato og southwest monsoon affecting Central Luzon, Southern Luzon ug ingon man usab sa western section sa Visayas. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa ug inglakip na usab ang western Visayas. Kining mga lugar karong adlaw makasinati ug madagoman nga kalangitan ni katag mapukulan ug mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom huwag ngadto na sa usay doon na may nagumo ng kalangitan. Huwag inumanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pukulan, mga pagpropakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang usap din niya sa itong probinsya sa Bohol, huwag lakip na usap sa bangbayan sa Kabisayan, makasinati huwag managumo ng kalangitan, huwag ganun na ikatag ng mga pagulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa gitaw na itong southwest monsoon o habagat. Samtang kasrangan huwag nga ito na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa kasagpan o pengon nga ito sa batang kasagpan, nga may mapasalabi dito na pita sa may extreme northern Luzon, huwag samtang karagatan usap din yung mga lugar ha, kasrangan huwag nga ito na sa pagkabaluron. Samtang ang bangbayan sa Luzon, makasinati laman og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan og samtang karagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batan og pingon ngadto sa pagkasagpan nga may mopasalabi sa tibuok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og ingon man usab ditong lapita sa Mindanao og samtang karagatan ining mga lugar malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat nga ito na sa 39 degrees centigrado. Mga nga padayon yung ito nagpainumdum sa tanan labi na katungdo na yung mga balatian o gingon man sa mga senior citizen nga diligayot sila magpasulabi pagbulad sa edit sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misilak sa may alas 5.21 sa kabuntago at umusalop sa kinin sa may alas 6 sa kahapon. Dini na lang kotob, kinirigay kansa rin yung Pag-asa, Albuquerque, Buhon, Station, you know, to summer, mayong buntag.

0: sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol palit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route sa Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. and from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries. Barkong Bulanon.
8: Strong sa una, herbal strong karun.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
13: Hay, nabaguhan lang ikunin mo.
14: Ano man, han?
13: Nikusgan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
14: Oh, han. Tungod sa ang ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
13: Mao ba, han? Sige, pagpalit og daghan na na, ha? Ayaw pa urat og stocks, ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
14: Basta rice and coffee, ang magpartner happy.
15: Ang rice and coffee mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol.
16: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
17: Reliable care.

0: Meron sa mga detalye sa ato mga balita, dinhis atong repeat, mga sugod karong adlawa. Ang enrollment o ang Brigada Eskwela sa mga public schools para kani sa tuig tingtungha 26-27. Ang kompletong detalye at ang paminaw si alagad Ray Tutas.
1: Magsugod karong adlaw Hunyo 1 hangtod 5 ang enrollment sa mga pampublikong eskwelahan alang sa tuig tingtungha 2026-2027. Si Lupi Hubak, Information Officer sa Department of Education kun DepEd Bohol Division, nga nahinabi sa Diwani Balita Mingon, nga ang angay lamang bumisita sa mga tulungaan aron magpa-enroll karong simanaha, mao ang mga bagong magtutungha o katumusulod sa bagong level sa edukasyon. Kini, naglakip sa mga estudyante sa kindergarten, grade 1, grade 7 o grade 11. Magdala lang o report card.
2: Magdala na sila. Itahay mga grade 1, sir, ang ilang record sa kinder, kaya kung grade 7, ang ilang rating or report card nila sa sila pa'y grade 6. So, this is sa grade 11, ang ilang rating or report card nila sa grade 10 sila, sir.
1: Ah, report card.
2: Oo. Report card or rating card na siya, sir. Walay bayad na siya, sir. Ipagbalo na to sa katawahan nga wala din na sila bayad ng mga ingon-ana. In fact, wala na sa requirements kung ingon o kanang magkuha na sila o ma-release na siya. Kaya itong policy, di na parihan sa una nga, nag-clearance aron i-release na sila ng mga cards. Sa pagkakaroon, wala na sila. Obligado din ang iskilahan ng mga tayo, especially sa mga public schools. Pero sa private schools, tungod kaya na man na sila gipirmahan o na silang handbook, hindi na sa iskulahan kung ihatag ba kung alabi na kung ay mga bayronon pa sa mga private schools.
1: So, discretion na sa mga private o
2: ihatag na dili. Yes, sir. Oh. Kaya naman sila policy ng ilang kaugalingon sa unya. Kaya nga policy, yagrihan na sa ilang mga ginikanan unya. Kasagaran po na nasa student handbook kung gipirmahan po na sa mga parents sa mga private schools.
1: Ang mga tinunan sa grade 2 hangtod grade 6, grade 8 hangtod grade 10 o grade 12, automatic na sila nagarehistro, maong dili na kinanglan pa nga mabisita sa mga eskwelahan gawas kumubalhin. Nagpahinomdom ang DepEd Bohol sa no collection policy sa enrollment sa mga pampublikong eskwelahan. Apan sa mga pribado, magdepende na kini sa mga tunghaan. Samtang giawag usab nini ang mga tanang stakeholders, ginikanan ug ang publiko nga makigbahin sa Brigada Eskwela nga magsugod usab karong adlaw hangtod sa Biyernes. Ang DepEd Bohol Division nga gipangulohan ni Provincial Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez maghimo sa kick-off ceremony sa Brigada Eskwela sa bagong eskwelahan nga Luon North High School nga sakop sa Luon North District. Kini nga tinuig nga kaliukan sa Department of Education nagtumong sa pag-andam, pagpanglimpyo o pag-ayos sa mga pasilidad sa tulungaan aron masiguro nga luwas ug andam alang sa pagbalik sa mga estudyante. Gikan sa DepEd Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 18 minutos sa pasado alas 7, dito sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga adunay Smart TV, ilike din niyo ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa.
3: Good morning ni Ma'am Linda Pasco, nga naminaw ko aron, Ma'am Dela Chuada sa Talokto, Ma'am Jima de las Eras, o si Ma'am Zin Oy, nga naminaw sa DYRD. Nagpahimangno si Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas, nga ang kasamtangang inventaryo sa bugas sa probinsya sa Bohol, igo na lamang alang sa 169 kaadlaw, samtang napadayon ang papakita, kung pagpakita sa epekto sa nagkagrabing El Nino. Matod pa ni Pamugas, na posible ba kaning mulungtad hangto sa 200 ka mga adlaw kung mapatuman og tarong ang mga lakang sa pagdaginot sa konsumo sa bugas. Gibutyag ni Pamugas nga ang maong kahimtang ato sa unang quarter meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, din iyang gipresentar ang posibleng epekto sa taas nga panahon sa huwaw og ang mga mitigation measures nga gipatuman sa agriculturist ar maminusan ang kadaot sa sektor sa agrikultura. Ang nahisgotang pahimang no, may abot samtang gikumpirmar usab sa pag-asa ng ang taas nga posibilidad nga magsugod ang El Nino karong buwan sa Hunyo. Tungod niini, giaghat sa mga otoridad ang publiko o ang sektor sa agrikultura nga mag-andam alang sa posibleng kakuwang sa tubig o ubos nga produksyon sa mga tanom, ilabi na sa humay.
4: TYRD Radio Balita.
0: 21 minutos pasado alas 7 sa mga TYRD Breakfast News. Good morning, Anthony Romel Dinampo, si Felix Minyon o si George Besa. Grabe nga sugwak sa katawhan. May tanaw ka rin sa Maoy sa Mayo niya itong Sabados gabi diha sa CBG Sports Complex. Estimate, may butyag ang kapulisan. Anaa sa 64,000 ang mga nananaw sa concert. At ang paminaon si Bumbolero.
5: Malampuson ang gihimong Maoy sa Mayo Concert 2026 ni adtong Sabado sa gabi, diin mukaba sa 63,000 ka mga tao ang mipuno sa CPG Sports Complex aron masinati ug masaksihan ang pasundayag nila ni Arthur Neri, Michael Pangilinan ug mga paboritong lokal Buhoyanong artist. Sagol ang emosyon ug gibati sa mga nananaaw samtang nagpasundayag ang mga artista sa entablado. Daghang mga fans ang gikilig ug adunay usab mga naghilak tungod sa mga kantang nakahatag og lawom nga pagbati.

0: gipasalamatan ni Mayor Jane Yap ang tanang ni Tambong og misuporta sa maong kalihukan. Sumala pa sa mayor, mao kini ang pinakadakong crowd sa Maoy sa Mayo sukad kini gisugdan. Usa kini sa timailhan sa kusog nga suporta og panaghiusa sa katawhang Buholano. Bisan pa sa kakapoy sa pag-andam og pagpahigayon sa kalihukan, matud pa sa mayor nga sulit ang tanan tungod sa kalipay og paghiusa nga gipakita sa mga tao aron sa maong konsyerto. Sa Facebook post ni Mayor Jane Yap, nagbilin usab siya og pangutana alang sa publiko. Kinsa ang inyong gusto nga makita sa Maoy sa Mayo 2027? Ako mayor, pa-request naman ng alam niyo na. Og kini si Bumbulero, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Good morning, Ninang Mary Discaliar, Amam Discaliar, si Tata og si Moloy og Ondong Discaliar nga naminaw karon sa DYRD. Samtang sa laing bahin, ipadayon ang pag-imbestigar sa sangguni ang panlalawigan ang questionable nga pag-apod-apod sa mga hinabang ubo sa tupad program. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
2: Gipaimbestigahan sa usa ka miyembro sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ang gikataho nga irregularidad sa implementasyon sa tupad program sa lungsod sa Carmen. Lakip ang allegation nga adunay usa ka non-government organization nga nangolikta og kwarta gikan sa mga benepisyaryo. Sa iyang privileged speech atol sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan kagahapon, gibutyag ni Bukal Nathaniel Binlod ang mga reklamo nga dadangat sa iyang buhatan kabahin sa gingong papel sa usa ka pribadong grupo nanginganlan o gabagong Philippine Citizens Movement sa pagdumala o pagpahigayon sa tupad program sa Carmen. Matod ni Binlod, gikabalakan niya ang mga report nga wa kuno'y hustong koordinasyon o kahibalo ang mga opisyal sa barangay o bisan ang lokal nga gamhanan sa Carmen mahitungod sa implementasyon sa maong programa. Mas nagahatag po gabalaka, suma niya ang aligasyon nga dunay kaltas nga mukabat sa 1,400 pesos gikan sa sweldo sa mga benepisyaryo.
3: Grabe, grabe. Usagatos ka tabon.
4: Yeah. So,
3: usagatos sa tao sa tagon po.
4: Sa tuhaon daan itong 1-4?
3: Di, alin, pay out na. Pag-iag 1-4. O dagaman ko nung tag-ID.
4: Ibilin ang 1-4.
3: Ibilin ang 1-4.
4: Itatiyan na dyan, sir?
3: O, di. Dili, si Duli mo. Kuha ka itong asosisyon.
4: So, 5,000. Pila, 5,000.
3: 5-4.
4: 5-4, madawat sa beneficiary.
3: O.
4: Katlian itong 1-4.
3: O. 4,000 na ila.
4: 4,000.
3: So, ikaw, ang kondisyon na na, pero pag gihayin ka na ko, pero 4,000 nagbubadawat ha? Kung di ka musugot, ako, di ka na ko i-appin. Kaya klaro man sa among may voice record na ningon nga wapalik na sila magreklamo atong pag-meeting na mo. Ngunit ka nang pamansin natin reklamo.
2: Ikutlo sa Bibinlod ang Department Order number 239 Series of 2023 sa Department of Labor and Employment kon DOLE nga nagdili sa bisan kinsa nga mangayo o mangolikta o bisan unsang kandidat gikan sa mga benepisyaryo sa tupad. Gipasabot niini nga libre ang aplikasyon sa programa o hugot nga gidili ang unauthorized deduction o cuts gikan sa ayuda sa mga benepisyaryo. Gipadayag usab niya ang kabalaka nga basin adunay susamang hitabo sa ubang lungsod sa lalawigan sa Bohol. Tungod din, mihangyo siya nga i-refer ang maong isyo ngadto sa Committee on Labor and Employment aron mapsuta og mapangayoag klarifikasyon ang taga-DOLE. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: May buntag sa ito ni Gene Evans, si Patrick Panong Redulia, si Terry Pujadas. O si Ma'am Betty Humawid, karong adlawasan, happy birthday. Ganto kang June mulat. Gipaabot usab sa mga bulanon ang posible nga pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Hayan kini mahitabo ugma sa buntag base usab sa latest trading sa world market. Matod sa datos, gilauman nga mangkunhod ang presyo sa gasolina o diesel o ang kerosina. Ang diesel, posibleng maubos ka ng ito sa 7 pesos and 70 centavos kada litro. Ang gasolina, mahimong mukunhod, 4 pesos and 30 centavos. Samtang ang kerosina, sab, posibleng ka ng maubos ng ito sa 8 pesos. Kini, nga pagbag-o usab nagadepende gihapon sa lihok sa presyo sa lanas kalibutan. Gilauman, ipahibaw kani sa Department of Energy ang final adjustment karong hapon. Kini DWRD Breakfast News sa tukiri sa maing tinguha sa Islanders Cinema.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito pa binaon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Buhat ng Pag-asa.

0: Nang una sa mga balita.
1: 15 minutos, hindi pa mag-alas 8.
2: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Neosip Z Plus Forte. Neosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myra Kaf, Ambroxol Hydrochloride, Myrakaf, ukal ang bagtok na plema, afford pa. Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub Bango-bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kun mababa sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time check is brought to you by MX3 Herbal Products. Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Dugang nag-aunan nga balita sa mga bahin sa atong nasod. Nagkainit ang sitwasyon sa Senado din, pipila usab ka mga senador sa minoriya. Kusganon kanina nawagan kang Senate President Alan Peter Cayetano, manaog na siyang pwesto. Kinilugang balita niyo, mabati humani ini.
4: DYRD Kinaham Kanunay.
5: Arita sa tondogang mga greetings. Good morning ni si Ding Jess Buslon sa John Dave Agrivit Supply sa Empire Street, Tag Bilaran Sari. Good morning sa mi Bibitero, sa Chitero, naminaw karon. O nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Claudia Carter, Nestor Carter. O usab, maayong pagpaminaw usab ni Kagawad Charles Cabalit o Kagawad Tim Butalid. Maayong pagpaminaw usab ni Lord Sansan. Ni Ging Raffles, Ging Hokoy, Nelson Aton, good morning. Seth Gamayon, si Manang Mary, Edeline Gamayon, Lisa Aton, good morning. Manong Shano, Hazel Raffles, Maing Buntag, Ositas Abukay, o usab si Ninya Abukay, gikan ni Lord Sansan, o may pagpaminaw po diha sa Kauntabay, sa Tabago Street, Tag Bilaran Sari, mga driver nga nangaon diha karon, maayong buntag. Maayong pagpaminaw usab sa mga trabahante sa FCB Bank Talo Top Branch. Good morning natong tanan.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Age Care versus previous formulations with regular use.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi, ragyad ka sis!
7: Myra Ease 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no Good Na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
7: With regular intake, proper diet, and exercise.
9: Di alpha tocopherol vitamin E.
10: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku. Maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku. Maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.

0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kinig Balita Pilipinas, ito ka na ito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kinis mga baterya, motolights, mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan lower. Binting, dakbayan sa tagbilaran. Si Vice President Sara, doon ay hangtod karong alas 7 sa gabi. Aron isumite ang iyahang formal nga tubag, kabahin kini sa Articles of Impeachment nga gisangat bato kaniya. Sa usa-usab ka pahibaw nga gi-issue sa Senado, si Senate Secretary Jose Luis Montales, mingon nga ang Vice President mahimong moa sumite siyang tubag tali sa alas 8 karong buntag ngadto na sa alas 7 karong gabi. Personal man, o pinaagi sa email. Aron usab maandam ang posibleng personal nga pag-file gipugngan sa Senado ang pag-access sa pipila usab ka mga lugar sa mao nga edipisyo aron usab malikayan ang pagahuot o masiguro usab nga hapsay ang pagproseso. Ang Senado miingon nga ang pagdili gikinahanglan tungod kini sa limitado usab nga mga espasyo o ang gilauman usab nga presensya sa media nga magatabon sa paong pag-sumite. Ang mga otorisadong opisyal sa impeachment court, miyembro sa legal team ni Vice President Sara lamang ang makasood sa Office of the Senate Secretary sa ika-unom nga andana din ang personahe usab mo imudawat sa mga dokumento.
2: Gidaso karon sa kamara ni Kongresista Brian Yamsuan ang duha ka balaod noon nga nagtumong sa katungod sa katauhan o pagkikbatukan ang pagkalat o fake news. Ang duha ka balaod noon mao ang right to information o anti-fake news. Gipasa na sa kamara sa ikaduhang pagbasa ang duha usab ka priority bills sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ni adtong miaging semana. Samtang pahamtangan o silot ang mga nagpakatap o baking balita, ilabi na diha sa social media.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita ang Pilipinas, sumaniin.
0: D-Y-R-B. Balita. Balita. Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito na to sa Tire Queen. A good year service, like your first stop in first class tire service. Tagalidang na servisyo. Tungod kayo yung paluyuhan kini sa good year. Doawa ka ron ang Tire Queen, a good year service, like Dalan, Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Niaya dugang detalye sa nagkainit usap nga sitwasyon diha sa Senado, din pipila usap ka mga senador sa minoriya. Kung ganon kini nanawagan kang Senate President Alan Peter Cayetano nga manaw sa iyahang pwesto. Ni silaob ang atensyon gumikan usab sa gilalisan ng mga balaod pagbutar sa Senado. Gisaway usab sa mga senador sa minoriya ang estilo sa pag-pangusab ni Cayetano nga gihulagway nilang palahisgot o baka combative. Matod kanila. Kini nga pamaagi nakababag usab sa hapsay nga dagan sa trabaho sa chamber og nagbugna kini og dili makiangayong bentaha sa pagpasa usab sa mga balaod. Matod pa sa mga senador usab gidaot sa mga samaong nga combative nga estilo ang tradisyon sa Senado nga nailhan sa consensus o ang panagsabot. Gikinanglan karon sa Senado ang usa ka leader nga maminaw niya aduna say paghiusa.